FM 94.7. Tini ni pai ba imu odei. Eye no ma bebre juma die so. Mesro. Mesro. Mesro. Aya mesro. Oni erwade na mo a. Aya mesro. Yeni erwade na mo a yesro. Otumi adie nyina yenti. Yeni na mo a yesro. Nebo she eye ane eni amen. Enti yeni na mo a yesro. Oka ebem na osha ejina. Enti yeni na mo a yesro. Oye ehunte hununya nkupon. Enti yeni na mo a yesro.

0: obiara ense no oye ohene ahene mu ohene ni ewura mu awurade ni no ahene etim hoda
1: asempa fm

0: Asempa FM.
1: Oka oyɛ. Osha ejina. Oka ebamu no. Ewade enyiwo free mo. Ewo Yesu Kristo Nazareth ni din mo. Emfa ho. Ani yato wa hye ne nsa. Yato wa wadi ama no.

Asempa 94.7. Good morning. Ebusu yam pacho ote sem yidi se nyanko pon adum eni ni mo brongo onye. Ano pe metu kasi ana meni aji. Esense wa tami kuchua utie unia ubibia usomfo. Wabena akrofi. Aya asempa BM 94.7. Sorry, Brimuna, minu ewo no. And then so nyankopon di yen kwa cheye.

Bibia omu bisa traffic ne chia. Yemeche yo bibia me doji afa. Enyo mno so. Diye de ben eko. Training stories. Eni filles nina. Esu mi sa diswa. Mesu siyama. Nemu menkencho bia o. Ebeko konsa diya. Yemia. Jesse B.